0: kaka di mbudo ho.
1: Mm.
0: Ena do kwe yetu mpula so ifu.
1: Mm.
0: Eka ido ifu ho. Wime ime.
1: Mm.
0: Bo.
1: Wa fa kangbe yo.
0: Wanwo kangbe yo.
1: Mm.
0: Eya se hoton. Bo se halo. Bo se holo.
1: Mm.
0: Nwe kwanye, sinye kwanye ko do kwa bibe ko kwa nwe alo sisa, nwe guliswa waso indole alo nwe inu bo kwi kpacha we
1: anakomodeme
0: bon, ewe zombo meke gino wabene, eo, on dwe kbe yo on du sobo imla yo, bukono odo ha, bukono nise fa eko odo
1: alienejia
0: e meko mitole kanyo ena do lo ton, fa do kodo lo tombo do, lo kha tombo lo bedo ko tombe no yi ado mo jeme,
1: rung
0: on du so yo I mele yo konti on du e don mi amea o a uwe nto a santon di yo e da won mi amea o a fon klen e zene di eto wa nwe lo gbezato nwe lo nou kombo na re nou na jay ba dolo tombo di ranton bena doli bok de somno ah e un chon mo fie nou fe sori do ma se nouye po do fe ma so do kogbe me kege no timbo Meleno do, non, hori mo, non, hori mo, alo gulis wa judwa de. Moe, be me fi ho, enyele hon, e ba adisi yo, ino baramiyon. A baramiyon, anabaya adisi. Bo na dakon, bo na kon fi kwenwe. Bo kan ton eton no me di, hoi lo se emile, jen se do to gule tuwe, me bo zande ji, bo ka kon do mi mamo, kwe jok, kwe bo zande.
1: E ino, e kado mo, bo nido fa, nkado fa, kanwele, bo nou fa, ka dosen mi li, bo lo a, nyisen li, blole bonu yinde suo o semayi cheo rena lezon lubo nu dagbe fa do na wan miwe yo dagbe na tibo o fa na jomidoa
0: e blo eh we fa kan bo fo bi o ba isafo alo nu de yin ba wa do we yo o tu de ji alo o lo de ji je na safo to
1: gaji
0: ho de je kan do ka bo fo sana wa maso yinu ne kon de Eka inu ene konye kwenye bon, bo petwe na yon chuba amon mba anduwa. Do eke eno du nyanya wawe, bekon levo kwe ban me mongkoton. Bo kwe ban we deyo nungbome ka adu kwe gudu helu.
1: Adu kwe omwe.
0: Adu kwe bon nungbome ka adu kwe gudu eswa adu fufwa. Asi blasitan. Asi nusi kwe. Nu brabrale si.
1: Ki kawewe.
0: Ki kawewe ba adekon. Amlo ma dosi fewe bakambo akambo nwe nwe ne sin nwe blo adebo kwe mo wenwe ne nwe ne lebi kwi do fie dagbede ya o fie opodo da mede do meje fie dagbe wa kwe wi wa yo ti fie o fie ne tu ro fie ne gan paro fie ne podo fie ne so ro po fie kwe wi wa yo be mo ro kwe di fie yo ti fie o fie ne wa
1: bi o fie ne
0: as se ro fie ne wa bo ro fie ne wa nu ya le bi wa kwe nu ayisan nwe ne le me fo gbere kon a nwe pa nu ko mede nu mes ma ra yi kha sien bo tun san po keze po bo yo san ho bo yan keze ho a e o era jakwe ba to yin ngo mo ni e pon me ngo nu le ko kon ti te pon me mo je na yin ma lo gbede po o so kha sin bo tun e to ro mi je mi na sun gbede ndo po nu yin do e ko wa ako wa gbe me ya gbe me ako wa bara ho wi de dasim
1: nu gbe o
0: nu gbe o bo ra no gbe me cha re ma yin atin jo atin oku kan jo kan ko sin me nu a to tele yo be yin vi yo no e kon si san fun igbada
1: kan ji
0: No, it consists of one bada. A lot to a dead or new and a blue. On when a major when a blue man, quite a man, boil or lay, say, me de ba, say,
1: oh,
0: when a jaw, what can watch you, Eka, and a jaw, boom, okay, fine, and I would do it, don't have it. By loyalty, I am blue pump. But our vina de masan, or quare good do I, or again, I would talk away. But quite when I were born, boom, and a chiclacha, do so, by four hot women. Whom when a leo? Emma, the titty Marian, when in a sigh. Eka sigh, yo. Yo po mi ton le o e dele e na flu
1: e na flu
0: donc we mi ton di mo di e di da pon ka mi din we bon e na sai bo yi si ho ye se pon ele de pon vie caro 5 ans 4 ans vie do bebe bo isun gregbe nu yo on we le bi ka sai bo ye te ka suo ye na si ado mo je menu ku e ton e we e wa gbeme we no yin o e na disparaître
1: kan ji
0: e we zo ba li sai lo le tan je mi wo
1: mi do na no ado
0: kuru
1: e no ka chi mo do do vi mi ton le mi do hodo bro nu bo fie en mi do nu wa e gbe din vi we mi do wi wa na we a lo te mo e ka bi pon de te mo e ka ina si hu so te nu o vile bo vie di e mi de gbe di le yo e na moro e e mi wa gbe yo mi de suna le fo ji e mi de le bo pon de te mo e na si hu na lo be na yin nu e he na si hu
0: a di vitue o vitue lo 18 ans 16 ans 16 ans 17 18 ou enele o ara ya so fi tuwe chen man do pe me ho pe ni na mu situation pe traverser kaka bo adu le gbe bo ye wa fi nu ho e bo adu ko ine do ara anu so je en fi education be sin
1: c'est ça
0: mablo le o me o le o mablo le o me o khonton to yo ama si ton fini ne a si ton kai wan we kaka ne alo wi gbe popo ne ma bo le bo le je alo le we le so na do gbe sin code lenu an de o ni o aka wa gbe me bo ka ja wi so yin gbe do do ka je pipanu kon weti bo wi we na mo ko chonu le na yon do re to enu wi we wi e re holo a re wi e re holo e na do na bo we re wi lo mana participer don le men le be bon ko to e mana buru re to enu a jodo khonton de men nou je khonton to e di o le a re na blog wi e nu ma ma pon le e megon khonton to atan je di ton a do na se kuni e je ku lo mo ti o
1: na mo
0: e do na mo e donc pe me fi otona don nu ni le o a je gbo nji bo de suro e ka e de suna je to to di an de o ni o aka tun ton do me je do ye bo a o mi me do ko ti yan bo so e ke da gbe kun o a lo e o mo to kun o a tun ton nu kun bra bra le no je meme a da lo fi obide ma ka e de na we do de me ton we gri le yo bo ite kuro yan yan me yo bo a fo yan lo to gbo ite ton le we kuro wa yan yan mo bo yan yan ko husu su ken bo si o hwen do ni me bo wi lo mo ne ka ro hwen do pa ni afole afole an de bon we ne o man we ne le ina wati de do jito yo yesi mo we ame o we na so fitu jan yin
1: oh me la ho glele o mo no meje gamezo mi no wa fi ho vi di bo fi mi ka ton to yo so we adu kle me di hotel mo mi ka ro di lo na do mi na sultan wa mi to e bi ton
0: oh ho ina do nu ye pon we yo da glele tanto a gra pro me ton e pan kon pharmacie cristal santé ene ro fi kan we fi ne o bo mi ko tun e we do mi adalisa peri tin we le ko ni meri bandi buna cambio lu khoye lendoi jibuma do montemea ekena yolo selo 1 96 56 14 31 ekeno enonan mi bon whatsapp ti wuri so abao awan mi bon numero ne ti o e on do groupe de molevo dalisa de me ayon awan mi bon ti o kena so do groupe ti bon alisa pepe non do fine ko pepe non do fine yo mi reon mi na levo je mumoti ba lo je siseji be kan wa dagbo nu mi 01 96 56 14 31 e ga mu vo menosan me ga na yo 01 95 71 79 73 bon bi oto vito si bido o eyan se nu mi o mi do mo
1: Hatan tromitre morobejire edo pevri nunu ye tolo bonu eje to tomeno huzu o bute bu mina so egbe ton somlo fine pumna mejire e yi mawru bi fon ene hwere vunene mina lea sekredo alisa e yi kon mi jedi yo mina lea che kon lumna lea do mi lo mina esisito mina che mi bunu

0: Mwen, ou ka zon men. Bi a ka zon men yo, fite a ka dede. Men de bon ou e vye, da kwe, te wan nou lo prezantou e men. Nou lo gran desizyon di yon. A bi lo saj yo, mi tou nou lo saj yo a. Men mwen, kome ble si nou. Bo ka yo suru biyo, e nou lo saj.
1: E moun wak gan le.
0: A mwen, E non mon gandji le, bon mone a mone. On vi ki. A kan le vo do a ido, bon a le le do nou, to vo le vo do.
1: Ason abide.
0: Me non do mon. Bon ho men si mi. Bon blok pra kwa bi yo, me ni yo we henu ble. Do a yi hade, me yo yo ma do a bi yo, we do a yi hade ni yo bidan blon ni we. We do a yi hade ni yo bidan dren ni we. Be na le vo a mo yi hade ou tuto we. O re khale a liyo bi se se. Kome si se, kome si wa liyo. A do nou bi. Di a mayi gbeto be si sokoro konto ya. Di a mayi gbeto be si kwe ho ya. Di a mayi gbeto be si khale nou ya. Di a mayi gbeto be si son ha we ya. A do bi. Lo kome si wa o. Nou bi we yon do. Nga on se asan be de mi le vodo kome si se ho o. Bo e le aro emisyon de blu e. Lo radio tokwa di mon. Bon moi e kan hobi o me bedo e do ho e kan hobi o me be me do e kan lo me don si do ho aro ho me sin o te ho me sin o te ti tok di wen siri e ha de to pa ti tok di wen siri o mama di we do ho mo e je vi ton di e lo do lo kan lo me don ho me sin o te ho me sin ka o te o ho de no tro ho me sin gudo ku no we no da do ho
1: ganji
0: Mi ka ro ko me si sin ho, mo no ah, ko lo di. Beto da gbe no ro ko mo. Mo beto bro kanu, kanu do kan lo me di. Bo ko me mo ko to anu si hun, gan ho hun. Ana ze de to ya ga. Bo zo te do o. Ne no ro bon. Na du ko no e de. Mo to. E no ze te do a ga. De ona te do nu to e. Mo ro a ga bo ro to. Se kole do, o, a yon poti kwa cha, e do nou ame bi wou, nou yon, te do aga, a te do aga asan do kwa. Ka vi basi, bo yon do nou men, pe yon si yon, bo yon si yon do nou men, na e te si yon, yon do nou men, e a e besi gwe di se yon ke nou an, an do yi bi kon we, e a cha do kwa ne, a di men chou me fo, a di men chou me fo, men yon do kwa, Mon lo ho ha ya ha ya o. A mo no no. Hoda si ten tia. E a sikwesi. E na sikwesi wè me esfi do kole. Esfi do kole no wano ka o. E na sewe do so. Mo kan desizyon le me. A so wè ndi ho wa o. A mo beto de fara kwa za me o. Beto e ni o. Ki wè no so nou na. Ama fara gbaza me ya, yena so nwe pede ya, lo wene ze nwe yo, nwe bi na je gula gula gula gula, asye yu nwe leo, gula gula gula gula gula gula, nwe tole biyo, yena no haya haya, nwe tole na yu kito wa, tako chiga, nwe biyo no vide, yon sin kome, abi no vide, e jado ho, e lo nye, e lo hojo ho do e, a, asye huwe ode su, huwe nu kon, yena ka ho biyo me do, bona ka ho biyo wede su, Nabide holo kwena kambia lo nabide ji. Ye ki kambia holo wede ede yon awe. Ude we o doa, asana bide o lewe ado. Ewe me o fine bo yon awe. Asana bide a wade vo o le ho de levo kambia o lewe ado. De a wade vo o lewe ado. O vichi e. E nan se tu, bo nan se me diyo ton. Bo nan nan si me ton. E no chiti. No bubu mo de mi me fe to le no ba gbon lo de o se ho di en de we do ko ton me bi o su do e ton abi de ho wa mi oni kan ma si yan lo tutu e bo ma o tu na lewe ma o tu na se we daka ma o tu na se we do bro nu su da ho na me do fo den gbe to pe bi o a pon ye se do ko ngbe to da wa
1: ko kam yo kare ne
0: Ho kambi yo. Me do, wene yi beto kpevi. A kwenye se do, wene kwenye beto. An toli ne beto an do sin nou me ou. Bo nan belo ma ou tre gwa. Wene kwenye kwa nou kwa mi ya.